0: wago ñay santinen bu len yakam di rew mi tabakh lay doné
1: waw yamat len garab mo tax ci kaw soofé wétalo net may garab ci kaw
0: soofé kantine sa sanaga ak marsé wago ñay sa kaw garu certay foto.

kodan tanin da hukurzin kuma yayi naga mako bagi langara na da dar men da sa ba noro sportif yon do he ko nyama dum ha ra salum ko kambu fada dole mako takko mun hodna mudo yo bursin kuma dal surnga ha yo yo waaw yo mo bursin kuma dal kala dida ngam mel wa tayni regula mel xawma le da be da be dara yu ne boy la wadani an yi ngandari jangal dum jamanu sene ba wara ko jamanu mun.

ko nangirɗa yontede aɗa kay sodilam dira yo Allah junnowurnam

seydi noon yo allah jini noon o haalo piyaade kaari konnguɗi kewɗi eɗi nganni en tawi mawɓe men ne kaari en mbatik yo allah jinno ko ma o giɗo ma tawe gane ma ɗute ne ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawene laara la ko wawen golloɓe hasiri koye terewo fotinel suɓɓiɓe jiɗumiyano ɓe mbiye allah hokkuma haɓɓille ko rewre bandigo en won haqqille wonani saɗi ko dañde haqqille ko bandu men dewrima haalo pulane mbiyamo andama bonnete ko fenani wawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum gallude mo anda ko anda tan cuulel gotel ko jal jallo tawi marodi tattatine dari gaɗo wuuro tono waɗɗe mum o anda ko mbarodi mbarodi ne andi anda ko mbarodi o soggi mbarodi o fayi jama o tawi mawgane ndiwaɗe leɗɗe ne ndoofi ha futoro wenane ñuno a faandi tan ɓe mbimo woppu kamɓe foof ɓe mbiɗi o yimɓeɗo hakkude bamagane kawma e tani oya ha yimɓe ɓe jibide ɓe dogi an gonɗa tan mo anda anda hamadine diallo mo mbimami so diallowo gonami ko heɗen ko foni timmi ɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen temedɗi

wala jibbu bammi mina moy majiraado kamil wo foyon namdu wana galgo wana hango wana do wana le ala ko mi anda en dum hodi malisaaju hodde mi malisaaju de ko do min mi yidam honno ko suwoni hakkude men e yidde andu dum kade yidde jottondel hakkude men e yidde jottondel na yimbe tawade ko wala tawade bandobe e neddo foddo goddo hedaade banno do foyewo mum do ha hebi les mo ngandu mom yende mo ngandaa en fum dal dum hore da sabab batta hakku men no sabab mo jinni kadi mo sabab mo jetten o ngadu mo juure mi temen nay e le man saaju seydi jay yara jabi ko haali ko bani temre de mil fa lesa sala temre wiya mo yara debbe ni tikala de jofa mo jolaane sembulani gawdu no naawu de fere jido sen sayi da tubal hay gor yedda sayi bu sinji jam jor yedda hay gor yedda mo do non mo de fogo hal noy mum halam ko mo goga ari ndarbe mbi mo nanga tuddo wi sambe dal do mbi mo sante duu yo ko nako bu yedda mi hayi bu boy

Muhammadu lomo wala jibbo bo do silmen yete wa amanjay jaburo men wotu ni yedda bi so nati non yete bismillah mo hedengaram hedo wayunde Muhammadu lomo mo wada hen temen nay gudu do nati do

kanko Muhammadu Rasulullah, wiima Muhammadu ko jettuɗo Allah, Ahmadu ko ɓurɗeyettuɗo Allah, Rasulullah ko nulaɗo Abubillahi ko sehil Allah, l'imamul mursil kanko woni almami julɓe katimum lambiya e kanko addi tagueɗe sakkiti feñje dina koɗo wonta feñ caggal dina makko ha ñande yawmi yuba suuna wiciɗel bubu suwa wi waɗiɗo mana ene temedde joyi mbuɗu mbiyama ba Khalid Moussa bi wadi do temedde ne sam gidaado be badi hare arbe be dabbo ngata ciodde ngol juddo ngata daande

buddu yo da cañal al khamis na jofa al juma so jamma jengi ba wuddi so ba duwa o duwa ko mi jaabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhis salam jippi dowledi o halani ngeloppa ngeloppa jodi ha nyalawma nyalli al khamis jofi al juma ay so nyawuji pecce tan so neddo hokkama kaadi.

hottu firmu ko jibi da fuddan mer jibi bayda haruna omo hotola e sawt mo lanani ma ngirno badi bana ina tamme dande sawt mo gitaro o gijjeru ngul hen mo suttar dum no welda samoni mo hado gondi gondi o renen dum wona badi no bana bamba tadi wiitano wiitano amono madani wila ko mo wa ko wadan ko so wadi bandar de man so be nani katta be werto

Allah ina butari ay mamare mi ayana michilambu disbi. Para kumba manyu bale kardo chigene nyuga.

malizem mumay tur malay joy makiyay amazem makiyay ibazel mi tikin makiyay magatel yay male magan sa job machanar nyanyu wa makiyay mar kutse dikilambu disbi nyanyu dagi ay senya Yeah.

djoufé ni ñom dañu graw fatou ko wel djouf han rangale lek yu dul jeex nan sadida sadida sadida na do bir di sadida souleyman fay nak nan pebulé dina ko lek ka pebulé mo bokol lekut loy def yena fifi mbaye fay mom

ci mborso pindi ma may sanale yow ñe te way tak fa du bintu jobu te bu su la pe fayna abidu do abia ba may sa bay ganal geet bu sa bay da sat nar ci kanal le la du nan ta.

jakum ba farisar buli gay sa molo bakulak njaa da xari ma sagoy mi jam kero bangoy bakulak njaak sirak njaak ba may sirak ma zamba bukar njaay karamar patena tugu buru njur bel

ñaagi ma ma yaay ay mu ñu jojji naani mi do sunu sey wona gedal won ngal gedal wadde ko wala ma jojji naani mi do wonde mbir way hudd wal waw de haa ku yidde jojji mi do

mali kumba fara teg deur ku jawdin la ci ndaw pey ma jaw ko maram chebe sin pati baem mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur mali kumba goro boytan nga ku jibi jaw do nyaaw maram chab yasin pat mo tawlo jaw xor maram chab yasin pat

aggi ñu simer aggi bi jaw simer sa bay ko ko jol ngeer jaw bi bu la nexe falu jaw bu la nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy atu boy sa mama wax lon jaay jaay jaay amadu boy bay ba ilimani maray la